Mutu temere na mukana ndi kimkuru tematu ya mukatambinga kana kanu na le imbulahi na wira mihanda handi buta mbu na utukalingi kana yumu le imu nambu le kishungulu kujikuhi. Ega utmenti ya Kongo mula virubu hingania vane muri ya suwabi ya ukatanga vane muta katika ni ina batake gawanga tundi che wana chila tachi wate mula virumna langa huyo tunimushobu kumiati virubu kuni webola uunemu wika ijini iji

0: Shungulu,
1: Noe tu Mosantu Nzanzu.
2: Grasi kasareka mwanetu ulikubu kumuli Shungulu kubule. Eta shahira eritondeka rumocharo eche okatanga e government ye Congo hauma na batake mula brefeke mbuya sunga vini vi vani muli iranango kuba kandilo le mriro baka vya nubusu sakano nubudwa nibushi kire kundu obula usana nerimotia umulala ubuhingania asuma tengo kwa natu kini kundu umula bera julie paluka honcho wiki menerubuhingania buhia umana mwenzi ku industry jisteka lumba Iba vya nere jitakateka na bateke abaka suku mduhani galono lu. Numuka ni wuku wabo ene narusa nete shireto ndekari mumulala uwingania. Nete shilevia echechi kaleka abandube baka galo kutze baka iponera nganinachi. Nete shilevia chua angasha kolanga chicha himulu baka waneko boda kutze. Okome tanu ehi choche Kongo nebe huubi hihia kalinjomu emula vera. Echiwe tuweka echikasumbalesa na wakate no wakinire mito ndekeremi yaka ya nabirisiru kugabu menti ya Kongo ilibiri o buhinganebo nonga wangama utambute na miati ika kwa miraha kwe tire irenda yira usanitisha uticha abandru abali mamilalai kuwa abu yi Ameri kutakolo mwa sektero prive na wangabi mamilala yaleta wanganabia nerihira emiti yuha umerera na iri galira nirani mu myatsi menche menche kumbere antashake ha kumbe ubwingani bwa moto nurufurangi lwa timba nurwangaye mu kigona ilwe hikamu ebe na tukikini kundu naho abandi bane mu rutano batashanyirwa kukatambika mu labera ukonani myatsi libiri betasebe mu mabwe ne myatsi libiri retondeka neri hiro mu bwenge bwa government eye Kongo naho bane mu hulikirarabo nilibia miati kwa vunga ikeye nduwako yetre. Miati libiri ya shungabiru eshe topo ni utu ili wabano wakatutenu wakandibia na vunga wakandaka balera waka lola ukubirusi ebibola. Miati ikatutenu munga birishi mwana birebia abandu biri mpere mpere apapere walongo kwa wano wabere lamata mbukuni awepola. Kwa nani miyate kala wala wa ilumucha muna wire mule veru ministre uwe sande katu kuna teno umwetu yu atulere ina kwa merirwa na wanduwa liwe chonga kolanga chichahi. Wahumbe yiri tu richerehale niri umbiri tu eribola niri shicha eme tondakere ya panganga. Si achiri tuwe dula niri tuwe dula nako ne renaba okubuli katambi yu ni miyate yi anatokwa abanduwa maiti tiko mwati nga honu yu na miti nga hini yiba katano hini munda saa ikabi mweto ndeka ya huu miti hili alitabula wa mberesha baka suka nabu ni batu liya Shungulu yukona mdokter Roger Kamba hini atulu katano abanduwa ababa impikirane bole mutopu na mwutu wele baka suka nabu abanjiwa sirumbu ya suwa ebi iture ndambe nambe baku munga baka lule hii na huu ebi ipia ebi riposte vini mtu njabu nilibia banonga muba kusungana na bandu baliba tinga muba seseru nande ilibia emiati yonu siyase yikatendera na la matera kubandu banji kundino virusi bimuha ndo budibucho vikabia nga vikiliri kundu kundu kundino vikabia nga sebia sunga biuma vitule kundu kutze dawa ngoko bakatu lago naho mwila bera vanga nga pakema nemo kumakuma nerikasa kasa wakima ni mwisho bando mtuli tuli abandu baka sunka nabo banemu kwa mererua mkiminya ya vanga ngabe banemu hayangu ko nabo bakanda kawalera esewa pokera naluahe iwa kiwa tunukumbe uluwabo ilu anabi ilu nekwire wonganasha la mata kumbe iwa nabi tutapokera ilu naho abaka sunka nabo ibali umubi usuwa ngamini bi bia na wetu banemu bia ibunga sibita ikumirire mwetu yu kutaputze bukundeni wa mikanzo yini mkanchishia ya bandu abe pola ya nyuma wa mikiribiri wakati no ili hikaho bandu wanawa bihikaho kuhi chiyo nyanchiwa umama na erenda na makumyatanono muenda awa wakasuka nabo isi halisha vya naresha yigana ni iba na mbikire na pola kundu na maana tanua mubo wa veritu shigania mwila vera echipa pura chikeche na musakuwa na banga nga ave OMS ngu kubaka tulawo. Uno mwati walivire ebya suwa ebya kivu yuholu inyuma we avalele rahamukani mieti rutino Iwo seba chere kumia siro teno wangashandika vipapura ne shiringa bilete kuse. Eshu bilete shesha laherua sika sarubi soe chinsasa wa chini pipa kendiluwa iku kutega sho iwa nemu ya ranalo na bakoroba kendiluwa baka laha iwa nemu ya kulo. Umwati uyu anemu yusoherua na yuko la mojone banyene uwe society civil na kato teno kwa nani vishive kala angirika government ya Congo. Nobu na basa kani babo aba libuno nini government ya Congo mulawa wa makangiri wale becho wanga kolanga chachahe naho nababuti ibana bya risu erebya ese bangata shabya ngabakata wangula erebya hori abana kundi yinjanja yomunja batungerere government ya Congo ne government ya Congo yibwirenga yanga kolawahe yibutikaye abantu babiri abosu babiri lyoterwa na bakasuka na bakasera ekavunuyi umugeswa ebimangolio bakatino eyi yenemobia obwibi bune mukanyishishya eyi changa byakero changa byetrunje abantu bane mugalwa na bantu abatre batsembwa abanene bakayi ketara behamba na bitumo na bantu bakabi bane mugolala bantu omu hisuku bakale tokushunju eshabahimbani umugeswa ngabine bikalenjo aba uje hitete ya hebu hingania hebu kabia na raka balera utiri luba ne rijihecha ebendu ebi wangatze mishibwa navyo suti sivira mwe songa bine bi bibupere eba kasuera miati iringa ene yi kundeno niyo kopetse bobe kongero kwa bende ebi bantu babara lola ku mwe songa bine bi samueli kaeni na katu ya reponarare kuwe akata no hane ende miati menje ya ye langirikiru mwolu shungwa limomushe lukirwe na nchingishe shabiru usumumulichi uko na nemyase ayika kwa meri wakalingikana ya yinga shingana lumwe sikalirana ya bantu byasonga bene bine ari wakati nokumbe obusosoti abukolisi bawe butsirilu bapale bechanga koleka ngachacha he abamalira ne bantu babo hawe basuba umuriki emyatse yisu umutondekana abantu bangahumula kandi no butonde buke mu nusubi nyuma amaloka siriyi nabibi basiriyi londe luhande nisubi kiharo ekinyuma umwetse uyu akamaleka ngabata kisa yali chubanga shakola ee baka warekira wa shundulia walewe chubanga kola ngachichahe wajiti ziku mwati mubu tiriluwa emiati yunga sungika yunga nabia omobu tunganene no ko yende miati elibiri echizame echitena suspe chanavere tashabara kirua umwika ulo msudivizio ya butembo eyerimbere kanata tulao James Katsu woyuki manere sudivizio ya butembo a akatwele no abaranamu banangiri tatoka ndeke kutino mamalebia eme anzo ya batu kiri mbutembo ukwa menina ilibiri mbutembo dehe apa mbutembo pamanga pamatu kakundu kutino wawa na hikiri kumapusendi makumimuna nene nishitano njenka mbutembo dehe ya biyo makumirenda nishisatu hanapiri ya ngabe yirongabe satu beka ya verereka bika tumikanda kiko tena sospe wakata na halengi chiroi chimaliki ya wampingu ne chesantu kuruwa hau mani isuji mahano hapo mwa tulio ngo kuba uti wakangiriria wa kami manimu kangiriria wa kama natu kinikundu na umweka tulago James Katsu wateno ebulewe jero hapa makipo kwa waspecters baba kumuka waka tabeta nere tatamana ere chuba kani nabu chigu umaku na ino wake wale usana ere kumakumana nere hirani ya malengi kania hapa nabanga zibu humu makangiriria awatu lere kundu ibakatu teno abakanda toka ekarasi nerubaleke ibale mwete na suspe ibakandi ibo mabidelia neru nakatu teno abakangiriria bandi na baprefe banche babiria bakalunda lunda kuba na kwa shopu ekarasi nerubakabo yehika ire abata ifundisa yabo bakala byo mukapupa ibolubo pupa boyera sa alicho bangasha kola neru ale byangoko obabe yirobe mabo mabakana virila biriria bana baka hawe shopwe na njinga ese ba hese mitu nko natu kine kundu niri na katano haba ngasubamu waika sekundu basha troka okumaka wakasa okumwetu yu makangiri ya utomulimu ya kushiri ololo mbolera.